champagne niya la, or man. Pare, nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.